Ní dagur dohun o pibichna iye dagu yu pia. Dwiyun tayo abiko nangu dagun ayn si tuke tumu ogi hibitat. Sahnoa sahnoa ta samwazi CJWE ne yu tabi ne ahi abi dohun wastiste ayn si tuke ikiabtat.

I da miksim stan an chasi gdais tuag atu po anu. Nanisi po, nanisi ko po tu ni tukska. CJWE.